dadino osmafo apo na me wiye fi di acha mi na o mi tumi ka koma nim sa mi sa ba ko ko sa ba ko nim bo mi nyame na

na ho adrin sasa me babra be safata wawurade papa ya kura me wate la breka baba be papa sama ho adrin sasa me ni wawurade be din koma wawurade ya kura me bo ma ho adrin sasa sama be ma koma ni ma babra be tenia eh yahua yahua ya me nya me wate la breka taya. Yeah, yeah, yeah.

tena makoma mu me ni se makoma no so nya be tena mu a ni anya na asen wo be sesa no ah me pasa me mane so me pasa me mane jo mai hi hi ha ara ba ha so kwa me na me so me pasa me wona me pasa me jano aya me yo saw ni tia nwume na to me bi ni odi ase a sa to me ni yesu ma jan kan ani mu sa to me ni yesu ma jan pa ni sefo sa wo tia nwume na tchire wa bi koswa yesu kristo wa ti ni ja e wa nwume ni mo nwume ni to me ni e pa ni sefo mi ba za mi sia no malaika ba se aya na la ma Sakatoni, I'm sorry, I'm